0: tadi lo kine sanda ko se seno
1: o yo dino
0: e mo mo e mo ya
1: nan chama na de mo dinana tamba do seno nyoma jenka ke
0: Allahu akbar.